0: biadi na saa buka eya aye deadi no eya aye pe bibia ebeboa enkwala no na ya tro nya broni be ka se story bi afa ho fe na ya launch saa book no ewo adwensa children's show na se na afi die no nya yeye no na efa me broni be ka se tourism enema ewo Ghana efe ema Ghana ya akono eye nia ebetwe afoforo efi amanone aba ebema obi a oye Ghana ni ehu se eye se na ni gye hu se oye Ghana ni eti saa homa no eye homa a yato ne din ama Ghana
1: opanimpa oda adwensa publications ano ora kwaku opon amponsa eni ne tie
2: Kaneno opanyimpa wo Sweden abrochiman ma na oye jomtnani ema MPP amanyoko no eye Richard Oti Abuaje na waba Ghana memu hanom e ba behwe se MPP amanyoko na bato a wo ba bekɔ no wono nso ebe pedibre ni bi na ni dibra wo pɛ no eye jomtnani abedi akira wodi kan kra first vice chairman ne senti dia wo kan se se ebre ni dru na amanyoko ne kwa kwoto aba Ghana fo nhwe se obeto ama no na wapanyi ka sensem bia wo dan adi ene se wo hwe Sweden abrochimem hono ma wasom MPP amanyoko no emfie paripori edumienu ne senti wo wonim dia pa se wo ba Ghana mamu hanom nso wo ba besoma amanyoko no na wo gidi